0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hey, yeah! I wanna shoot, baby! Shoot!
3: Asa naman to akong asawa? Gabi na ba? Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na gitong latos sa kumbayhan na to. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na nato pag-uli ni mo ron. Tanawa, kastigohon doon tika mayo. Sa gawas tika patulogon, ipadulog tika sa iro. Tanawa. Wala ko kaanto sa ning ako kahimtang. Iyaan doon sigang asawaha ka. Tanaw, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Wala na palibak. Abot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulutin mo ron. Bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, tanor. Nganong mata pa man ka?
3: Darling, may gabiin mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party mi sa kong amiga! Nga naman di ay!
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa ka kapag nihapon. Nakagandang pagkaon niya. Gusto ni mo inito na ko na. O niya. Mauna kung gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa ha. Nakamikap, nakasiksik kayo. Mauna kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay na siko ah. Mas tabing maayo ganit. Di na lang kamu uli dire. Ako pasabot. Kung dito ka matulog sa imong abega, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ras ko ah. Sandi na lang yung kabuli diri.

0: Power sa soundtrip!
1: Power sa laughter!
2: Power sa umaga!
3: Oh, yeah!
4: Power!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya epektibo kaya nga. Operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisean ako sa doktor nga operahan ako no ko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigaling kayo sa pag-plaster ko na, nag-testing ko na sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Nag-guba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Nag-guba ang ilang makina. Amo na nga mamadayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, disgrasya git na operahan ang tanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: ikaw ba? Guwapo, macho, dakong aping, o balibuon pa yung kayong gawhan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo, Mangkanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Parikuitor, pagkara ko na yung kutse.
3: Aniya? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kanik ko.
0: Isa, isa. Usay the best. The best. Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay mang kano?
0: Usay gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyo si Dennis. Muna tintudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Mang Kanor, ayaw naman yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Wa magani may andare mo sakyanan ka na anak kay gioni mong headlight na palong ang makina. Magsorya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanigi mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayawin ko ni.
3: Mawa?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Anawan niyo mong sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Ah, sige. Istingin ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Niya, ako lang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy, paano mang di niyo andam?
0: Kuwang lang niya sa hurim-hurim niya. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Oh, Mang Kanor, di man gabon mo start.
0: Isa pa, start pa.
4: Hala ka, Mang Kanor. Ibutoy ako, chill.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayong ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam, hindi mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Ano ang ginapabuto nila Little Lapid sa una? Kundi matingala pa ka kanong mabuto, nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador, umuma!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ate, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi ako kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Siya to kapiktibo, kaya nga, umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko iya. Piktibo kay nga, umbisa sa to, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisan din lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Huwag ka untat. Ah, sa subong gani. Katubod naman. Di, idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya mula mong pagpangihi ko niya sa nato. Mapigado, mudlay. Subong, abisan, ano, katubod lang. Huwag kontratimpo. Tulog ka man, mugtaw ka man, din ka man nga lugar. Huwag tanamig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni kagiga hatag ko testimony nga mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko to nila isa kawilog baka ho. Sold na.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy!
1: Ata, pandakon ka?
2: Paano? Aki pa kay ako? Wara na ako kay magurang.
1: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, ito wara nagpadakula sa kuya.
3: M.O.R. For life!

0: March, kagwapo ka dyan, Simo, no?
1: May kinugaya ako na balaan na tuyo mo mga utang ka ay.
2: Abaw! Puwerte!

0: Paminaw ka mo, mga igsoon! Kitang tanan kinang lang magbago, kay hapit na mabot ang adlaw iguhukong! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso! Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!

0: all the hits and so much more.
1: So MAGA!
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumudirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good news.
3: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabalaka. Kay kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
4: Hi, Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
2: Ganahan kay ko. Kanapa, miss. Sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
4: Hala, si Mang Kanor man yun na, oh. Ang sagot, kanapa ako nang...
5: Kapag si Mang Kanor kiday.
6: Grabe, gigunit-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
4: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy. Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag.
7: Ay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor.
2: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong miyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulog, mag-donate ko mga sanina alang kanila.
4: Misabak malagin ng isa.
2: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
4: Oo,
3: salamat Mang Kanor.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ah. Tanang gadgets na halos mayara ako kati hilig ko gid yan. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing isa tanang ko nga mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kung ano pa nga mga gadgets kay kakalubat pa rami kung mag-travel ko. Ah, pero may na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ko battery. Di one time to, one bar na lang gid ang signal sa cellphone sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigo. Di may ganun may charger kada wala. Amalya, wala may yari ko. Di maninay Wonderlana. Di higit pangayo ko. Lingkot di patuluan tabi. Pasistingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo rin naman ni Wonderlana. Sabi ko na, mabulungan niya sa mga masakit. Kaya, pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akon mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan. Bilog ang screen na, full bar. O, tama akon mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mautod. Kung mag-text ka, puro lang letter A na gasend. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa naligay na tatlok bulan na. Sa subong ko, gastorian na kami. Hello. Kalma ka lang da kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, mabatian naman hurago ko. Pero tingala mo ko ganing, yaway, magkakalubat. Galing, kaya hambali ko nung gigamitan naman Maninoy Wonderlana. Ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Gintusma ko na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiyapon mo. At tiyamakon mo na, pero tingin ang epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Musa tanghali, super sarap na lalasap.
3: Lahat kasali! Sa tsibugang nakakawili.
4: More sa tanghali!

0: ay lang ga. Man. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko bi.
1: Ana.
2: Salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture? Nakasandig pa siya sa auto? Basahabi? Kung anong nakasulat sa likod sang picture?
1: Dali lang! Ari kay basahon ko! Nay! Tay! Nagapasalamat kid ako! Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom!
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Kapuyas lawas eh. Kapoy si Manarbaho. Darling! Ain naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy! Nanimahong sabon humon. Murang daligo na akong asawa. Ready to fight naging siguro eh. Karun ka. Murang di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagtuo ang akong singot mo na ni Timaylan na ni. Di na ko kapugong. Tugay-tugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. O kubanday na ko siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kalito na ko sa sulod. Kaya kung kubanday na ko akong asawa. Anya!
4: Basta!
3: Ako ka na! Pandamay! Ang akong ugangan.
4: Ako na to kong tawel.
3: Ma!
4: Ikaw dyan ka nun, ha? Nakadyong kay pagnanasa sa kuha. Imo dyong ito nung nga wala yung mga asawa na rin. Sinulun ko rin sa banyo. Ba yung takaning sabon? Ano ya?
3: Okay, ma.
4: Wala dyong kay respeto ka nun. Wala lang kami tugtog mo dito so ka rin sa banyo. Ikalo ko rin balde sa iba. Ano ya?
3: Okay, ma. Pasilo ha. Pasensya na ka ba? Abi bago na kung naikawatan na kasulod rin sa banyo. O nag-iukoy-ukoy na ko.
4: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan imong tilawan ang kong pagkababae. At bunalan na kagkabwa.
3: Okay, ma. Ay, wajig ko pagdanasa ni mo mga punagaba.
4: Gusto dyan ay kamaligo tanduha na rin. Ani ah, ligo kang ininitubig. Ani
5: Subo na ng subo
6: sa lunch break na palong-palo.
7: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
5: More sa tanghali.
8: More sa tanghali.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Wingkai, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga Olobrahan, mayroon kami isang mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudla isang ako nga pagginawa na tingala magani ko nga. Ado ka sumulihin ito. Nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matsyad ko balang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mong nga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw ka-dasig sa epekto niya. Kaya pag-inom ko, dugay-dugay, nagtauhay ang akong pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sa epekto niya. Gali. Santo nga mapinot ako ng pagginawa na budlayan ako maghaklo sa hangin. Subong tama katawahay na tama kasulay sa pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So ang pagsulod sa hangin, tama naging katawahay. Guwa-sulod na hangin. Ah, bisan, sako-sako o nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako na napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko dyan ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
4: Abaw!
5: Perte!
6: Lunch na very good!
4: Very good!
6: Mga hits sunod-sunod!
7: More sa tanghali!
8: More sa tanghali!

0: Dong, kanabitang basing gamingaon kay kadong ha? Ayagid pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw ra isa dong.
1: Ha? Wow kasabot.
0: Ayaw pag mingaw-mingaw ba kay kabalok ko ikaw ra gid isa sa akong kasing-kasing.
2: Ay! Ana!
3: There's more
4: sa tanghali!

0: Hoy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ng parutan, hindi eh. Kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupan! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
0: Ay, mamay!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Bibi Anet. Sa ni Bibi Anet la bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko din sa MOR kay matag mo ko sang testimonya ko. Kito suyagi ko din sa Maninoy Wonderlana. Kaya abi nyo, sag muna, purti ni kalabas ang buko. Daw kumpay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, daw purti mga epektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte, nangikalipot, daw karabaw, grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga sumong, miyembro nung ko sa nga ba? At tras buhok, banti ang tang. Pero, daw, apisar sin na, tusuyamong ko na sa Maninoy Wonderland, ha? Kaya nga, kaya doon ma-discourage, banda. Na, kamo na ako nagpamati, kamo ang gusto niyo ma-discourage, gamit kamo sa Maninoy Wonderland, ha? Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
0: Gagin nyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderland, ha? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo
3: ble abaw puwerte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nalimahong sunog ang among balay. Sunog! Dahil sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Mga silingan! Tabang mo! Dahil sunog! Tabang! Tabang! Manawag kong 911! Hello! Hello!
2: Hello! This is 911! How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Brook 3. Kay Mito Street.
2: Okay, sir! Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor!
2: Okay, Mang Kanor! Wala pa lang among emergency response team!
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay mo kano, wala talaga mong emergency response team.
0: Maura ganyan tingog ka. Sige sir, salamat pagdaliin taon mo. Pasiliti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing maog down eh.
3: Ang hos!
0: Sir, dira! Tara!
3: Ikaw ba si Mang Kanor?
0: Ako, sir! Asa
3: sunog?
0: Ang sa likod, sir! Kakasunog kita ka!
3: Okay, men! Nasa likod! Tara! Pasilita nila to!
4: Yes, sir!
3: Ano yan na? Pasilita nila mo!
0: Jamay, akakuugangan!
5: Kanor!
3: Sorry kay ma'am, abil na huwag nisunog dire!
5: Sunog! Sa sunog ang nagsugbal akong pirit dire!
3: Ma'am, kitawagan mo kami ni Mang Kanor na nasunog na inyong balay!
0: Usay na nawag, huwag ko na nawag si Roy! Mag-sure na sir!
5: Ikaw, Kanor! Hindi nalang kamusulti, gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawat ang kong pirit nga napagod, nalagpat! Unitong tunig napagod nga pirit nila, para pa sa muna ako, aniya?
0: Ano ba?
5: Kanala! Kaumumalik! Kaumumalik pirit nila, paman!

0: Dong, dula-dula ta dong, be.
1: Oh, sige. Saan ang klase nga dula?
0: Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong.
1: Ha? Nga naman?
0: Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Salamat Nabi. Kagawad Simeon.
1: Kap. Oh. Di ko matubod sa kuya, bago ako nagkarigos ug mang-aga.
0: Ano
1: may uminaging halas sa tubangan, may. Haluin og karigos. Pagluwas ko, di pa nag-agi so ikong kang halas. Halabaon na halas.
0: Grabe pagkahalaba.
1: Halabaon
0: na halas.
1: Halabaon na halas.
0: Halabaon na halas mo. Sa bagay, pwede man yan, mangyari, mga kangalasan na arog kayan. Ta isipon nindo ako may kamote. Mm-hmm. Ha? Duang simana pa sa na nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gali, haarog ka ning harong mo pagkadakula.
1: Grabe naman yan, kapano. Dahil naman ako, kamatubod kang kamote, harong kang harong kadakula.
0: Ara mo, kagawad, Junior, huruhali iputan mo ang halas mo, ta sasalit-salitan ko man ang kamote ko.
3: M.O.P.

0: sa sulod sa usa ka bus.
1: Ay, may dalangga din nakaplastar ta.
0: Lagi man kanur, di pareha ng babae nga nagtindog ba? Pero kung ako pangutanon, di gigugusto makakita o babae nga nagtindog sulod sa bus ba?
1: Sorry man, tara!
0: Tara! Piyong ta!
1: Padabay!

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutan ko sa mata ko bala, parang hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro, nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, misan anon ko katuyo, waay nagiging nagakipot ang mata ko ya. So kanamik dyan ang epekto sa Maninoy Wonderlana, kaya bisan nagpuli na ko sa balay, off duty na ko be. Sige man gyapon mo plot sa mata ko, bisan anon ko kapiyo nga na matulog, nagiging ko, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi madang, nga nagiging ko itinulugan, wala nagiging kapiyo ang mata ko mo. So nalipay na ginangamang supervisor, kaya wala nagiging nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa o gukra! Karon, tapsoy! Poros gulay di ko mukha o gulay! Sige na lang ta gulay! Patilawa po taglayang putahe, dili kay perme gulay! Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon! Kasi gano'n tagsab-sab o sagbot, ane!
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha nga vegetarian na ta karon kay gibawalan biya ta sa doktor mo kaon og karne.
2: Maskin pa bisag pinatilaw-tilaw lang magulay ka wa pag isubak na pailaw oi nimo puros gulay kay kapoy na ko ni kinabuhi ade.
1: Kung dili ka mo kaon di ayaw kaon bahalag mapas mo ka diha.
2: Madami nasuko na ko asawa. Darling, kalamay ko na ano imong mga gulay, oy. Healthy living di kay ta. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko, hiposon ko na nabi. Ay nagkaon, hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalag mapas mo ka diha.
2: Nay tangkong, kaonon ko na lang ni tangkong. Darling, tanawa na lang, vegetarian na lang ako. Oy, kalamay ko na ni tangkong, oy. Ipasara ko pala yung nagtahop niya. Eh, sa gulan ako na may nalang naisubak niya akong tangkong.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kung naginaot baya ko dong at na aeroplano na lang ka dong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!
2: Cool down ka muna.
3: With the hottest hits for the entire barkada.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: hindi mo bala maintindihan kung anong imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan niyo lang ko kay Sweet, isa ako ka pharmacist. Hayo ko lang ng si Sweet, ang tuntod ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet kiti Sugar mo. Sang wife ako ni kagamit sang Maninoy Wonderlana, ah. Pharmacist ka 'di ba sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka duty ko, amo ta nga kabudlay gini sa akong sitwasyon sa una nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala gyud nag-ayo nang ako nga masakit. Do kabudlay nga gyud kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor kag sa amon manager kay atubang ko sa customer abe. Baw, gulpi lang na iya madalagan ako sa likod kay nga ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudlay, git, nga alang-alang sa tunga-tunga isa sa istoryahanan nyo sa customer ko ng baklo niya. Biyaan mo siya kay, makadito ka sa likod, mangihi naman. Hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man. Gin-pamanyos ko mga isa kaadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Huwag na ko ginaabot ang pag-abusisa ko. Huwag na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamang gika-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya. Nagatukaran ang akong ilihion. Subong iya, pila na kabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Ah, asa subong? Why, nagigoy ka agi pangihi? Oh, tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban gani ko noong nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko ni nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan kid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: sumasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
2: No problem! Ito ang bagay sa inyo!
3: More sa hapon!
2: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show!
3: The Fully Loaded Barkada Mix!
2: More love songs!
0: Easy!
3: More dance!
0: Yummy!
3: More rock!
1: Swappy!
2: Lahat pinagsama in one!
0: More sa hapon!
3: Fully Loaded ba ang gusto?
2: Ito ang para sa'yo!
1: Here's your order!
0: Wow! More sa hapon na!
3: More!
0: 3
3: to 6 p.m.
2: Lunes hanggang Sabado
3: sa MOR.

0: Para.
1: Amat manao ka la?
0: Oo to. Manao ko kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang with only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paita ni Dres Bukid eh. Bumba ramai dari gamit diri. Wamandai hutan distrik diri. Duga ya buku pondok ni baldi. Ke Bangladesh sana, ke Mumbai aku ke Bangladesh ni negeri makaya. Pondok mobil tek negeri. Pondok nang baldi tak mak diri. Sakto na ni.
3: Kanon, hindi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ng baldi. Kakay. Kabinti ko na yung kayo. Saan mo na ko rin? Wag yung puango din na kong ugangan ba? Lagot na yung kuwan eh. Saan mo na ko rin? Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw ni Blanconor! Reklamo ka! Kapalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa maet! Yaw-yaw pa na ko rin! Tingira-girahon dito ka rin!
2: Padami. Wala maoy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta, niya mangita na lang po kong unas. Padami din ako gagan bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede bulihok, kaya kong bulihok ko. O agas na yun.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre! Pre!
3: Pre!
2: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana?
3: Naginom ka man, Maninoy
2: Wonderlana. Dako! Dako! Good, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
3: Di ba taas sugar mo?
2: Ay!
3: Taas sugar mo, di ba?
2: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
3: Oh.
2: 179!
3: 179!
2: Grabe, pre.
3: Ang perting ang sugar.
2: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
3: Oo.
2: Grabe, pre, ang pagnubuhos ang sugar ko, pre.
3: Grabing difference siya.
2: Grabing
3: epekto.
2: Oo. Oh, alin sa 179, pre.
3: 179 sa una?
2: Oh, sobong, pre.
3: Sobong bilawin.
2: 178.
3: 178 ka lang.
2: Punta ako, difference siya, pre, no?
3: Oo, oh, perte.
2: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko di, pre, na bayran. Hindi niya, pre, tutuod. Ganyan, pre, akon, pre. Abi niyo ginbayran ko na yung balambalde. Eh, why ko bayran, di, pre, ah? Painom lang ko to nila sa drinks kay Nang Diana, wa.
4: Mas agurugin! Mix of Rock!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch! Maride!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix of rock! Mix of rock!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Ang puso ko parang pinto ang bukas. Pero walang pumapasok.
5: Hugo the more!

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na kay kauban mang laki!
0: Pandamay,
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa

pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about Petty Testimonial.
1: Ako kasi si Sandra, taga Barangay Granada. Gusto ko na bala i-share bilang experience ko tungkol kinupumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep ng insakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan nga to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay Matcheck ko daw ginhalo gitang tsura ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luisaga, all in one na gidya. Pero ano kung manyabi ya kami malas ya nga? Ngayon pa mangkutan niya kung sa uras? Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali battery reloko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang tsakto nga oras, itiginambalan ko lang siya nga umigo alas 10 na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da. Ay, teko, ninasal barko. Ako kaliliwat si Sandra, pagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious. Above 30!
2: Mau Puente!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express!
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Boy Garab. Sa tong wala pa ako nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung signos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, gin siyang pangabuhi, kay magsuksuko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko, kada gabi, nagapamanyos ako sang Maninoy Wonderlana. Kagusto! Epektibo, gilman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: Music. Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaysa si Mangkano!
2: Yun pa! Anong nawa man akong 500 din eh? Ginimahin mo. Asa naman akong kwarta din eh? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 nga gibilin, nawa naman din his akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta din is pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako'y nagkuha kwarta si mong pitaka. Nga baka kung bagyog kay ka ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 si mong lisensya. Ha?
2: Mau ba? Mau na ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon din mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko na suko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa imo, hato mo nang akong ipit-ipit. Pandamay ako pag-emergency na release yun. Kalinis na rin baka ito mo ito akong 500. Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: Ah!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
2: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat!
3: Nye! Maride!
4: More music on my only radio now.
5: More sa gabi, Express.

0: mga bata tay, siling nila ang atong pamilya ko no, dalagot ang baba.
1: Ah, hindi ka magpati, sina. Pabayil, anda balasla.
0: Nga, tuot at tayaw.
1: Ah, hindi sila pagsapaka anak. Kuha ganit itong pala kay makaon na ta.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Naaragot na rin ako, Antiparam. Kaysa magyun ang hilabot na rin. Naaragot kiriwan o kamot na sa opisina ba? Hilabtano yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw pututa ka. Hilabtano na ba kay kamot? Kusog kay ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Yung sa di ka, Mang Kanor. Sa di yung gipangita.
2: Ang akong Antipara, di na kumakitaan. Asa ang akong Antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong Antipara.
3: Yung sa mo di ka, Mang Kanor. Sabi na si mong ulo. Fake na.
2: Ah, pandamay. Nara mo di sa kong ulo ang akong Antipara. Ay, Brad, kwapa kayo ito yung bagong priority ron ba doon? Nakita na ko sa Facebook.
3: Ay, sus! Tingin na, tiguwang nagyog ka!
2: Kami, no, kato nakita po na kung isa ni mong ka-priority. Kwapa kaya po ito ba? Bagay kay mo!
3: Sama ka nga naman masangil man ka. Salig ka kay tiguwang na ka.
2: Ay, sa tiguwang paniti doon, nagon pa ni. Doon man dahil ng tawanan eh.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya.
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Hoy, Noy!
2: Oh, Jackie Mama.
1: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog.
2: Nata man po.
1: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika nagpaparakawat ka sana dyan.
2: Mas makasupog gayod, Mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?
3: M-O-R. More fun. Right here, right now.
4: More fun.
3: Holy radio.
4: More Sakafi Express.
3: More.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, Tot! Sexy-ing may tirada ni Mudri sa beach!
3: Uy, Mangkanur! Siyempre, ngita ta diri og arang manindot nga mga tanawin.
0: Mangkanur, office mates man nato na sa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahi na. Uy, pagkanya ganing Winona.
0: Puti, aglegs, uy.
4: Hi, Mangkanur.
2: Ay, Winona, hi.
4: Kumusta man? Naapod lagi mo din, hi.
2: Ay, lagi. Family bonding po mi dire. Ikaw?
4: Ay, naami team building. Sige, dirisa

0: dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may habis.
1: Bye, Mang Kanor! Una na mi! Oh! Oh, Kanor! Babay daw, oh! Di man lang ka mutagat?
0: Oh, tuloy din na siya. Wala sa katod silang balay.
1: Babay daw, oh!
0: Wala lagi ko kaila, anak darling.
1: Ah! Wala din ka kaila niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway!
0: Abay!
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No, no, no. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Ana!

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Mangkanul, asa mo ta mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri na ta sa San Pedro o di baka dito ta sa Legazpi?
2: Away ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
1: Hala, hala, hala! Mangkanur, nasi man ang niduol!
3: Nga naman ang tigawang? Di lame?
4: Madamay!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, o siya ata?
2: Palihog ragugug hato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni Modri, huwag to na po kag airport. Kaling package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni Modri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, anak? Kabalong busy po ko dili. Daga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsina. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako man. Kadaga na kong ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahi-bahi o di mo. Kinsa man ay ka para manugo na ko.
2: Ako na yung bagong boss ni Mudri, Mangkanor.
3: Mau ba? Boss! Salamat, boss. Itagahan ko ni magtrabaho kay wala doon ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina. Tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong atitis. Tama lang din, boss. Kaya mo kong isugo kay magbuka siya dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna'y sakto nga, boss. Manugo yun. Mauna kong gusto, boss. Kanasugoon yun ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta, boss, ako na'y bahala.

0: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Jeannie. Kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
3: Maride!

0: two, three.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more.
4: 베스, 'yang pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
5: Who got that more?
6: Kapag may you and me, there's more.
7: The soundtrack of your heart
6: more Sagabi
7: is on M-O-R. More Sagabi.

0: Bart, ano na aming approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Muna, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iya mga muna. Mga discarte lang na iya nga kinanlan. Hindi siya ma-offend. Do mo na iyo, Malom lang siya pa rin, Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may pagpaminaw.
1: Si Mang Kanon!
2: Tumubirada, nadlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanon!
2: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
1: Si Mang Kanon!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Sa man yung mga bulingon sa kung silingan rin gabitay man eh. Mura naman yung lasang ng gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murag panti may itong color pink nga kasihan. Asong keto na kami. Panti yun eh. It smells like teen spirit. Wali panti sa dalagang silingan na buka na sir lady. Si Butol ko pa di... Maka-addict yun, maka-addict!
2: Kano! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha!
3: Madami, ako asawa! Ay, yes, darling!
2: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
3: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
2: Panti na sa itong silingan, kakita ko!
3: Usay panti sa itong silingan! Dile darling, oh, di palitan di kagpanti darling. Ito na mo, dahil ni agi diri ganiha okay-okay, akong gipalit para sa iba.
2: Ha? Muna ihatag ni mo sa kuang anong naglama man eh?
3: Dile darling, dili nilama. Wala na iuso ang burda karon. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Pagamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.

0: No?
1: Oo. Luway-luway sa nakang pagpadalagan, tapir may baga nakasunod sa toang disgrasya.
2: Aw, gusto ko na ngaling para layugol, na ngaling da ikit abutong.
3: For life. Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Pre-kador, pre-kador. Tinuda pa rin nga nindot kagtingog kumukanta ka na?
1: Tinuda, pre. Kadahara na good na ko sa kuwang asawa ka ni Addo. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oh, kuya, wagodin mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Kumong bag-o ko ikaw ng assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
2: Tag man, sir. Pero masibudlay na bala, sir, how?
1: Hindi ka magkabalaka kay tag-gismil ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
2: Gismil ka na problema, sir? At guwapo na, sir, guwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuha ng gismil, man.
1: Ang gismil. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
3: Abaw! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Anong katanga-tanga mo na? Magsige mong lingkod, gisweldohan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Ay, Mang Kanor.
0: Kasi may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Paluloy, dahil kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kayo ka.
3: Ay, kayo kong dalugan sa magtangkaga.
0: Pagamot ni mo din eh. Magpaluya-luya din kang kanahanak ka. Pagsabaho niya! Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa nang liog, di mo lugayton ko na. Pagsabaho niya! Ayaw, sige, tanga-tanga! Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Oh. Ilas kay manood sa tuwa, magpasukusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Bukod siyang asawa.
1: Under the sa hadlok mo diya sa tuwa, isok kay
4: Nunya. Marapit si Kim sa dalaya.
2: Tanawa mo, no? Paito-itoy ko, dawagod siyang asawa.
1: Luwi kay paluy-luwi dahiyon pa. Oh, pura siyang iro nga ka ng ano pa.
4: Luoy nga loon.
1: Luoy nga sa Mang Kanor ba?
0: Oh, sa'yo ni tanaw-tanaw niya. Mga tismoso kay mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.

0: man ka, Nor. Ganong grabe man ka makatutok sa akuan? Nga ano? Karoon na kang kita og babae ng sexy na naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisoksok ang imong plate?
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Woohoo!
1: Oh, doon ka mali pa yun, Simon Preyaw.
2: Ah, nag-text akong pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
1: Ay, te. Kaya na nalipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
2: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan.
3: Ay! Woohoo! Puwerte!
4: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige, day, ihubo na yung masinina, day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man go,
0: dok? Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na, day.
1: Kajod lang, dok, na sayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nayali na doon, nay.
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Anay.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir, Mangkano is my name. Wa kay salig na ko. Kung wa kay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muda og ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Muna saan og pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado gyud ka, Mangkanor, nga mahimo kong konsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Daghan akong gikampanya nga mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Naay 50 milo. Kao ni bahala na, ha? Mudaog gyud ko, ha? Ning salig gyud bay ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog gyud ka pagka konsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mangkanor, pildi man lagi ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Ah, sir, kumusta?
3: Kumusta? Ipasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
2: Oh, bitaw, kung sa mali ng porma ni mo, sir, konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang nalang watin ng bunyag. Sa buwang maryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa pigas maryo, kuniboto sila ni mo. Pero alang ka na ko, sir, konsihal di ka.
3: Nganong mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakonsihan. Huh? Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utakakaroon. Kung wag ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun eh ako ang acting. Kaya hindi ko mabawi ang 50 mil.
5: This is your MO.

0: bantay biyanay mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Ihihi! Ana!
3: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo ha!
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
5: Easy tickets
3: to... Oh, di ba?
5: Kabining ang my only radio. Easy, nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: tulits, garo permi kang pahits.
1: M-O-R!
0: Permi na!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: buksin ang balay. Kundi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akon. Huwag ka malong na sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Hoy, hindi hubog mo. Kurubog ko. Nagkakatra ko ganit mo na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka paluktok, dito pang balayin sa unhan mo, patuntosin mo, papulis na ka karon.
0: Eh, aba, pwede.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Pagka magkala, Papa Bear, pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba, hindi.
0: Ala, kalabang kalabaw talaga. M.O.R.
2: For Life. Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes, darling!
1: Daghanahang!
2: Yes, darling!
1: Una!
2: Sabuk ka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kisa magitapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuk ka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya mga plus. Unya na ko magkabok pag-Facebook sa ako. Di-add na ko ng guwapa na rin. Panamay, lain mo nang ako diyan. Murag, di naging makaya, murag mo overtake na yung mom ho. Mudagan po kasi Silias mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapag awas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Panamay, way too big. Way too big. Saan mo na ako din. Wapang kong kapaghugas. Wapang kong kaplas din eh. Saon ba na ako ni... Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit kong palihog sa kabalde din sa Casillas, be. Kay way agas to, be.
1: Mau na! Nasugoon bitaw! Magsigil lang ang Facebook! Ano ka ron? Saon na nimo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksun akong kabo niya. Nawa naman ng tubig.
1: Ganihan ako si panugo nimo. Wala din kami kumahan. Mahala ka din ha!
2: Darlay ko niya ang saon man ako ni Ron.
1: Kumkuma na!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: kadong. Ay yung kabala kadong bahala pagtambo kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambo kadong. Ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!

0: Aray!
1: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
0: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na.
2: Hugot Amor.
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: tiyo na nga masulbar ang imo kauhaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginauhaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
2: Is

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tayo na ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan eh ba? Alang nakas mata.
2: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayo ang cellphone ah!
0: Oh, siyempre, liwat sa tagiya. Gwapo! Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsyas ang cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to maka. Libitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Huwag ako ugangan.
3: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tatanating kauno. Di para sa'yo mo sigira ka dula, di na?
0: Asa mo na yung mong cellphone, ma?
3: Lubat ko! Pero gula! Ano ba nang imuha sa kura ba ng anak, ha? Init na kayo ng cellphone ba? Oh, anak ka! Di ta makakwarta ni mo. May ning ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ko ang kliyente. Hello!
2: Mang Kanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
0: Boba!
3: Kanor! Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na yung nagawin! Kuway Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispy tinga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
3: Ayaw! Kung gitunong nasa kuwak yung mabuto ang cellphone, ay hihingo na lang kagapatsyon ko ni po. Para kautana. Asa,
0: ama, ayaw lang.
3: Ano, mahal?
0: Ay, ditulo si mong dunggan, baho kayo.
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio. Easy.

0: I've got.
1: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
2: Ano man, giwa man ka ka.
1: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
3: Ay! Ah, yeah. Ana!

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko sa.
0: Ay, langga, di, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, huwag ka pa nagtigulang.
2: Abaw, puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito!
4: Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama! Langot, sugan niya kung ugangan ba? Kanang imong mama, manggot! Pwerte kang ba-ba! What do you guys say mo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan! Maot kang batasan! Tanawa to inyong iro, bilayas! Kay wakan to siyang batasan! Nantay bugas, kusog kay mangayo! Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang!
1: Ayaw, pagingon anak, Kanor! Kay inahan na ko na!
2: Ay, ano man na ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kang batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May nga daw ni mo, ma.
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tansi ka. Unya, giandam nung tanakang imong kwarto din sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo din ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo din rin. Kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba, oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Damay. Madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: dong. Pagsaba bayad dong hay kung gisuman nakagong na kanang ikaw lang gyud. Ngano man? Kay kung gisuman naka nga ikaw lang gyud, pwede man pod kita na.
1: Ay! Iyana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Karbuyungong ka na kantugtog ko.
1: M.O.R.
2: Permina!
3: Ready ka na ba?
1: Ready na!
4: Ready, set,

0: Hugot pa more!
1: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.

0: Tiba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits, Kaleva.
1: More, ready, set, more.
0: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tawana ka? Di ka kabal lumubutang anang mga bulingon draslabunon! Imong mga brief, imong mga
2: media. Kabanhag yun aning akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi panambaan eh.
1: Hoy, Kanor! Panghipos, rago din hibi?
2: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatog naman dahin eh. Heh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
2: Karon ka. Makatulogan ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na, ihagok na. Murahagok si Pangil, muhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Ay! Kanor! Ano sa mga mamunog pa, magka?
2: Sige, hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagin may tabo ninyo. Ako si Mangkano, wa ko madlok ninyo.
1: Hala?
2: Labi na gagawin. Kidaman
1: ang dali tawanan ni oy.
2: Mag-away. Hina,
1: tulog na balik kano. Hey, kidaman man di ay ni oy. Hapdusa sa kung na oy, sakita sa pagkasagpa oy. Hey, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa yung ko. Yes. Nakabaw sa yung ko sa wasawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yung ko ni mo. Tama-tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Doon!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hilapin niyo si Kanor, kay Mogi na maugaman niya, punugot na mo!
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bitodong pagabi dong, ako'y muhatag o kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!

0: Parinat, may sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare, kadamo pa? Wala yung pagani, maubos pa ngayo.

0: nga udto. Ano po ti mo orderon?
1: Mausa nga bulalo, ngan? Mausa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, dure pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
1: Hino ang nagsire nga dire pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga dire mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo. Sige nala, pwede half rice. Makaraod man na
1: Ha, amoy ton. Sige, maduha nga half rice.